ke tsileng go kopa bakao le mabame mototege motsamaisa dipuisano tsa palamente gore kwa ntle ga modimo ga re seipe ke gona ka bao bana le hatse la rona le sa tlhaselwe-tlhaselwe ke dintwa ke gona ka bao bana re sa ke re tsogolotsogela re tsogologelana ka jaana re tshepile thata ya modimo a reng kwa modimong.